sɔnna yen ne ho sɔma bana so mandala ho onong zuo ho sɔm zuo nga bo ba ba yo le zuo ame kan baso wa dala ho na.